0: Mother's Joy.
1: Naje gusanga. Umusi wa mbere umuntu ateri ntambwe cyangwa afata icyemezo cyo kuba umumama.
2: Yego.
1: Ni ukuvuga ngo uzaba umumama. Donc uzarera. Uwo muntu wabyaye kugeza utakiri kuri iyi si. Sobana n'ubu ngubu. Nk'ubu ngubu mama wawe araguhangayikiye.
2: Reka da.
1: Ntubona ko imyaka mfite. Mama bahora mpangayikiye. Nufite mirongo ingahe. Agifite umubyeyi mama we. Abakimuhangayikiye. So rero menya ko niba nta gihe runaka cyo kutazaba mama. Mpaka uzarera mpaka. Ubwo nuhitamo icyemezo rero nujya gufata icyemezo ibi bintu ubizi. Umwana arakura atangira kwiga ugahangayika. Agashaka ugahangayika. Akabyara ugahangayika. Hey. So big up to all mothers.
0: A Mother's Joy.
3: Kigali's number one hit music station. 102.3.

0: this week.
1: Run up, Pasikizito, The Ban, Kiliku Akili, Nakibumbi King. Nibovatan yunganya, Wambiri. Idirimbo, inshallah, ya The Ban, niyo yavayi yambiri. Ese noneho, niendirimbo shaka kwizaza kumganya, Wambiri. Yakumbuka nkoranyambaga za Kiss FM, wandika izina ry'umuhanzi n'indirimbo yikunda.
0: Kiss Hit 30, Saturday from 10.
2: Hanyuma rero mu gihe abanyeshuri bo hirya no hino mu Rwanda bitegura gutangira igihembwe gishya cy'amashuri, hitamo ubwoko bw'amakaramu bwizewe n'abatari bakeya mu gihe imyaka irenga 75. Big Crystal ibazanira amakaramu aramba kandi yizewe, afasha abanyeshuri kwiga neza buri munsi. Waba uri umubyeyi, uri umwarimu cyangwa uri umunyeshuri, itegure neza muri iki gihe cyo gusubira ku ishuri. Saba Big ku isoko cyangwa mu iduka rikwegereye uyu munsi. Big Crystal, ikaramu wakwizera.
0: 102.3 Kiss FM, Street Talk.
3: Uyu munsi twaganiye n'abantu ikibazo kigira kiti: ni nk'ikihe kintu wumva utaba udafite, nyine waba uri kumva ubuzima burahagaze? Wowe ni iki? Reka twumve uko abo twaganiye nabo bagiye badusubiza. Nge ndi Diane Mahirwe.
4: Ntafite umutekano, nafite n'amahoro, mba numva n'ubundi nta buzima naba.
5: Ni amafaranga rwose, nta kindi.
6: Njyewe ufite amafaranga byabimagije, ikindi n'umutekano ibyo byabimagije.
7: Kuba mu buzima wabaho bwose waba ufite amafaranga, waba ufite umugore n'abana, udafite umutekano mu gihugu, ibyo ngibyo rwose byabipfuye. Njye ntafite umutekano n'amahoro, ibyo waba byose byaba ari imfabusa.
8: Ni amafaranga. Kuko nanone iyo ufite amafaranga ubuzima burendereye, abana bakabaho neza bakiga, mbese ibyananiranye byose bishoboka kubera amafaranga.
7: Njyewe icyo nafite cyose, ntafite amafaranga, ntafite umutekano, ni azero cyane. Ni umutekano
9: ikintu nabo nafite, sinabo nafite umugore wanjye, kuko n'ubu buri kintu tuba turimo turi hano ku gasima, umuntu abaruhira umudamu iki, kuko uba waramukuye iwabo arya iki n'iki.
10: Amafaranga n'abantu, kugira ngo numve ko nabaho neza, nabanza ngashaka abantu n'umukobwa mwiza tuzatwirwa tugendana.
11: Iryo ni ubuzima, udafite ubuzima ntabwo wabaho, kuko nyine ubuzima ni bwo tubayemo, ni bwo tubukoreshaho.

Indirim băiețcu a Sikosa, Kevin Cade, The Band, Element, LA, Sakumi, n'iminota 15, n'itanu, The Band, rwose, yataramiye abantu bari bitabiriye ibirori byo kwita izina abana b'ingagi, ariko nanjye nkavuga ni umunsi umwe nimba ndi muri ba y'abantu bita izina. Njyewe rwose nzatanga izina ryanjye, sinzi niba byemewe, ariko njyewe bankundiye ingagi imwe nayita uw'ababyeyi. Nkavuga ni iyi ngagi, uri ababyeyi, u Rwanda ni umubyeyi wangagiwe, uri uwacu. Sibyo. Njyewe rwose sinzi, njyewe abantu rwose bazamba barira umunsi umwe ningira ari amahirwe, nzatanga izina ryanjye w'ababyeyi, ngita umwana w'ingagi. Anyway, reka twumve rero indirimbo ya Nelngabo mu kanya gato, turagaruka twinjira mu isaha ya kabiri, ikiganiro The Kiss Drive. Kiss.